0: Ate na fa malogi a patele ale ki piula e he vahe vahe kua ne fai pe moe famolu e kerekere pe a fatoka pe moe propula e folofola I o tauloto kuhi ke eola pe tafoke ngai visone o e polmalama ia koe ni te te watu ki sapate ke ta wa watu ki ai pe koe whaiako isi e la koe pe koe tōtaha o lau folofola ka ku mahino pe te loloto ange to rerei ange e kerekere ho tauloto ki mu ui a e folofola kukore ke tau te te wang mua e mua e whenga maari koe ni ke konga wha osi o e tau polokalama koe whatala noa o kwhai koe konga hono waini I historia koe ia o e Tongan Catholic Chaplaincy I Aukalani. Malo.
1: E fia mo hakai langi tau I he loto a o Maria. Si upeli ko ula o e kāinga Tonga Katolika I he tai o sisi o Aukalani pia mo he meritoni no sila a hiva fitu ono ki e wafe ua ono. Malo e tau mawa e fia fika koloa koe ni pia koukore pe ki ufanga atu e ngai whakatapu ku ose no au whaki atu me e whareni. Ka atakia te au pia mo Filipo Motulalo ke hoko atu a e tau taratala noa ke anga o e tuku au mai ai ka inga Tonga Katolika o Aukalani. A e o kwa manaki ke katoa ngai a e nau ausia a e si uperi ko ula o e nau whai whanonga I e tui e whanuani. Koe katoa ngani foki whakahoko ia I e konga loto o e mahina katu u no vema o e taune. Malo ho lelei Filipo pia malo mo si o lava mai ke ta whakahoko ai ki botala noa me I e ko e ni. Filipo ko ranga koe e tabaka I atu ki he Tongan Catholic Chaplaincy I e tai o sisi o kalani mo he mitoni. Oku tuu kaukaua I ngai ahoni pia mau hono fukotu tuu. E ai mono ngahi ba'a ngā ue kehe. Ke whaitokonia ai ka inga Tonga Katolika I e tai o sisi o kalani pia mo he mitoni. E au kwa ngenei ko whakatahataha mai ai whanaki I matawai o I ka mata anga. Ke nau hoko kwa fuwai tahe pe e taha. O ku tahe lelei I fonuani e ngai ahoni. E lama nai ke whai hao ki whamatala, ke whangati I matawai kehe kehe ko e ni, pe ko e taupehe ko e ngahi ka mata anga e ni, pe fō tunga o e whakataha taha ai ka inga Tonga Katolika I Aukalani, I ngahi tau ko ia o taha hiwa fitungo furu tupu. Malo, Filipo.
0: Malo a bito ane pe kaukore ke u whamalumalo at behe ngai tal whakatapu ko si a whaki pe a ko whakapapa ke kinau tolu I mua kinau tolu matuotua ange mo kinau tolu na e tataki I ngai aho ko e ko e talanoa foki o kutau whai ko e historia ko toa pe o kutau wakai te utala ki au a historia me ki matawai pu ki kawai nā kutu u me iai koe ngai tai mea ko ia koe ki tamasi ia ko pe au na ukeisi mehe tai mea ko ia o mui mui te utala noa pe ki he kua usia ka e tai mtatau te fuapa apa ki ngai ausia ki nau tolu koe o e aho ko ia he kailawa whakatatau atu ange koho lau tafe malohi ae matawai ia pe koe vai tafe o e aho ni mono ngahi sistemi ngā aue koe aho ia koe ia ka pao te tautala noa ki he tahiwa fitua, fitu tolu koe kakaitonga nai he nia he ngahi taimia koe ia koe kakai nai hafekasi

Nei ai, au nau konga muri. Peko hā whainga ohinga, e nau whetuko tuku mai ai nau tolo ma, o ngai whainga Māori, pia Naomi o Nofo Heni, mau hau hoku whamiri oku e uhinga whakawhaito oia. Pia tupunga mi ai, ai mau whainga Māori, ka koe, koe mea whakaofofa, ai o mia koe ia ia, kuiai ai kautonga. He neongo, nga tau ilopiko e omi ki whonua au kurea whakapālangi, anga whakapālangi mo e hafua. Ko ki mautol koe nia, he mau hau na e ako iki, ange koe mea kai, koe whonga kai, koe vala mo e hafua, mo teu teu. Nei whai teu teu e ki ai. Anusia a hau nia ku tau tu, hapik ta tol hau, ku tau wanga peki tau lehe tai mini tonga ki wala he kesi e whanga whatapu. Mau mea toko ni aki a here moe huhu, moe hafua. Nā mau lele mai ki matolo, ne whai li fia ia, ok fefe koe kai, fefe koe kai, fefe koe kai, fefe koe kai, fefe na ulele mai me tonga na osi na osi siwi haea mo mea e tonga na pepe okusai e kua koga o maiko ki e nia osi wale ki tae lea fwa palangi heu o gai mo ekse nia e lea fonua ia koe ni ka koe ngahi a usia pehe pehe ai mo ni hia na Naomi mao e ki whainga maari e ki omi o ngā ue e ngai api ngā ue heni oku o Wilo e toko lahi ki ai tau te fito i he koe abatoa pe koe fitu kou tamate ia e whangapulu koe whangasipi mo hafua freezing works ma wai ngā ue e toko lahi koe ahoia koe ia nai pehe pe nai kai ki aha ngā hi familia koe ngai familia nā ku ilau he ngai aho koe ia ange koe whanau Santos koe nei ai i he tahiwa fitu ni mane mau whanga maari kua umatua se tolo i Polomolo nei ai ai kaume ai wana osi nofo whonua ai koe whahinga pena e konga hawe kasi ka oku oku konga ki nau tōruia ki otunga ke mako ka Wolf Graham e ka o hao nau konga tau ilo e pia kāl tau whai te au mako ilo iang e toko lahe whainga pehe koe motua e nia koe whangatau te hina e nia tau whai te au nga nau nofu nga nofu ai ku kāpeli nga nau nofu ki nau tōru whetu Balmoral ko kai e koe ane nau si mao whainga maari e pene kamata ke seto le early whetu ngō fulu e nia ku talanoa ki ai pia o mi pe ne o koe sāpate ne whaipe whenga o maulotu na e o fongi pe pia whafangu ke o maulotu pia mō ni pe tau atu mantu fuki o se tolo ngai perisia i ono ka kai mo kau pālangi mo hafua pia o wale pe kono mō ni ne ki whanongo talanoa pina ki ongona mai o gai pātere ko whāda huto ko pātere hangi a Flanche o ku poto hele a whakaha amua pa tene whae misa whakatonga i he feitu ko St. Clair i he Hala Williamson i Ponton P pa mau mui mui atuai pa ia koe tō taha e mahina na whae ki whakataha anga ko ia pa neongona e kai ke kakatoia i he whakatonga kana e tokone atpea Leo Pino ki he teo teo e wholofola wahe mai wholofola ke lau whakatonga pia toko net mo Leo Pino ki he kosperi whai pe pātere a akona ki mai afua ka nei hoko ia koe ki feitu ke whai ki ai ai whataanga mo mea ka kotui mahalo koe koe ngahe whetu taki koe ia mwe ka taki koe ia e kuilo ko Leo Pino fori aki ko e toke tā mei tonga pe ia hau pe ia pe kono te hina ona a pātere fori aki aina e piko pō ai kui aimo e whetu tā kia ki si a si pe kutui ne e kai tuku noa i kana e

0: ongona tu pe ha fainga to e me tolko ni tonga ni afima o ge ya hani ihi ke toko ni mai e ta fagi ko e maulo tu pe ko ilo ne toki ilo ki mui na ya e fok mo ngai palo pare ma ange ngai break up ngai family ta te fito ki tolko katolika pel pelengesi ai family hoko e folau mai ia ma o se niti kai mawa mo nga hi pore ke heia mo vetea nga hi nga family pa weto fa fo kai ke ko ko nga hi pore ia o aniafi o a ko ia to te fito me he kamata anga o toki me amai pe to fa fo la mai a pa te fa kiko I he tahiva fituono o fotu ueni a Toman Catholic Chaplaincy
1: Kamiya
0: o pena ebe ono fare I hala Mount Aripate o fiatu pegi Marcelin College e ane mako ki tari fulolo e tari na uteha laini ke heio
1: ok, sai au pita pe malo Filippo ta se se eleva ane go fatoga nga I aya ko meme ko misa ane hanga o mai I kakai e mai I kai nga to nga ke nao fatahata haki ai ane haki matavai e pena o atki ai pia kaya nga tayo o siko ay misa ko pa na yahapin na naufao pagkatataha kaya eh
0: iyo ko
1: ay sangi family ito nga ko na yung may time na namu amay eh ang ko pepe ay na lotu fra family na fa yana ay ang ko laulo sa liyo mo niya pe ay kau finema tu ah time ko ya
0: ko ni taimi ne mauo mai ai koe family ofi atu ki St. Benedict na iai a Kau Santosi na nau wha maunga ki ai pia tangatai ki Cornelo ko Hame ko Atonio koe kau tangatai nia ne nau si se tolo ki nga tole heni mo na ngai api mo fa mili ko ka tanga ta tari ka kai pe e ko mana tu ine fa fa frafe me ne lo ke o pal pal I na wapi o ta tari ai pe ko osi ko misa wo mai ko me ta han ne fa no ngai I he frafe ta de fito I fe tu ta ki pe ko ne fine matua ke o laulo sario ma tu ko mai ko mi sa fa pa lang fo ke mi sa ko na ki fa pa lang ka kai fa pa lang o ke fi kai a pe a la maria ia ke fe ohi a mo ta ka kai na ta tu pu mo ia pe fa o si pe to e muy muy a tu fa ia ku e fa hinga ta te fito na tol ko na nei one hanga o ko o laulo sario a pia I he lau maari e koe o e kautaha maari a hono tolu ne tupua e toko lahi nana uo to e fai ki lau losari o fai ate ki tahano pe fai ate mui ki luku kako e mea taha ia na e kau fefine koe tonga na e mua mai ke fonuani na e nau ki kulupa nau tolia na e koe Ave Maria aina nau whakataha kina autoria he mimi sapati ko tope fai na ulau lo salio fai na autokoni kuhi ikimui maia ku ilo ibe taimina nau pe tamate ia Ave Maria ia he kona ulele e kautaha Maria pe ku feunga kutu maalohi Ave Maria kautaha Maria hantolu kai tukua e nau ki kulupua nau tolu pea na omi na pa anga na ta na ki a ve tokoni ki seminario fata wa ki ngai computer mo ha fu ko tokoni ki seminario ai ko ko ngai kulupu pe ia ko ka fu tu be na ia na to lu pe ia na firma o e fiori firma o mo hori e la umari mo e ongo I pe o ki ai e pe me a o ku ka ki kakato ne on betalia eki

0: kwenye mumu amai kwe eka inga tonga kwe mianga nao nofo nao fikau aki kwe ke nao ihi ngahi matawai kehe kehe kwe nyo lawai ke nao kamatai ke nao huu fakataha ki hafu waitafi fo obi etaha ihi ngahi tau kwe ya taha iwa fitu ngofuru
1: kwe neu la fuko fitu onona e kamata e ka ko fitu onoya neu ne osi alo awia ko alo hu seminari o fisi pe u foki mai ko ia e novema eta u ko ia ko eta nga fari ko ne tala mai pa ter folia ki a mu o frale ko mu pa ter a pa o to ko ni pa ko ha u pe ko alo ke pa ter fola ki ko si ni tem ko ia a Pegua mete wala tokoni ai tama iyo no mo hena mai pe mo kuloki ako ke no foai ko ne funky mea ko pui mo ha fo pegueo ahi pe mau pe ko taha ai tala no na ne fai pe ko fai me fo ke ne huo kau he kau taha Maria pe tala mai ko taha ngai mea ko fie lahi ai he kunga awe ko kwa ua uosi ha ope ka inga ia I he lotu they gathered in prayer ma tu foki ko hau ko frarea ko tongan Catholic chaplain chi to whakakoa tau toko ko padere ko lere he lere ki he lere ki he ka ko uina ko e tokoni ke tau hoko ko ha siasi ke tokoni ke whakalau maari ka ki tau tolu ke tau mui whakalau maari pia mea mai koe a padere ia ke tātana ki koe ke tuftufi holo ke whai ha tokoni koe ke mui ko te fito pe ko fava e o siasi ko familia o hao hao he lotu pe ko e kuosi hao hao hae ko e ofa ki tangatai ki ko tāwite ne kau he kau te fito o e aho ko ia ne whaafai ko I ne aho no whare ne whaao ki ai whai ai laulo sari o nga tolu ko e ne ai aho na ungai api ne la wao ki ai pe ko ta hai e ngai ta la noa ne toka e te au me e rea kwa pātere whai ngofua o si kamata lere e ne ngā ue he o si kamata e hao hao ia I he lotu hao hao pe ko gather in prayer pea toki tātana kia tuai peki nao tōluia o whai ai langa mi ai ka kua whanki I whakawa e nia a hoko ia se ko fitu ono be ko sanuari o fitu fitu ko ne hanga o tāna ki mai ai whānau kai ki umau pina mau toko fia whakātoa ai whānau tupu o ave ki mau tolu ki Hawke's Bay ki he seminario ai o mau o whakarere ai wike ua ko workshop o e hara I he youth pe kumana tu I peau ai mea ko whehu I koe na ne hanga koe o puke puke ai fui wike ua kohai au kohai koe pe koe tari koe na mau foki mai ai ko au koe tonga ko au koe katolika ko au koe whanau tupu au I nusila ia atakai o whakau e site pia ko au
0: kakama opo lelei ko haia
1: iyo he neongo e kutonga ka koe atakai west o kutonga ai o koe koe tonga I tonga ka koe atakai west o kuiai hono ngahi pole o kuiai hono ngahi values mono ngahi mau inga pia pia moe fika faa pia ia ia keu tonga keu katolika keu yang pe teu toutupu ia atakai west ai ko fui mea ia faa na mau matuku aki pe te piki aki ke te hau o moui kei moui ka kato pe I fonuani ke ua te wala tau ia mui wha matuotua ko ha old man youth o alai pe no fo ngai ka tapepe ko ngai tare niti o youth o ku longo mo ui o ku ahi ahi ngai mea fo ou o ku manako ki he ha ai ku ngai karenta ko o youth na fai hono tala noi ngai karenta

0: sa o tonga pigo nga I me ko ne very ko e tonga ne feta la no ki ai nga very ko o katolika ne feta la no ki ai mo very ko o atakai we shite e anga fe fe leva a ekunofo ke umu ui ia atakai we shite ko e tou tupu au ko e katolika au ko e tonga au and live life to the full be hange ko frale ago na na ke kamata aki ai mea longo mo ui atakai
1: oye
0: ka fra fokat ka ko e kwa hange ko me me malanga
1: ti malo mo fisipo ai ma ufaka matala faka ufo Whakamalo at opito ki a te koe Filipo mo tolalo I e whakamatala maho inga ko ke tuku mai I e fiafini mo whakainasi ke lava ke tau I lo iai ai ngā ahi mea nai hoko I e tuku au mai ko ia ai ka inga tonga katolika I e tae osisi o kalani pia mo Hamiltoni mo whakaofu ofa opito pia ko iai o kua

0: Pa mo'oi.
1: Amen.
0: Amen. Kake te wham ke u whalo aloa ko wham peke whahatau whalo to lahi pa mihe wholofola e o tua I e whiafikoi ni. Pea ko ulau foka I tā puaki. Koe taimu ko toa pe ko uha uki heni o ko umau e whainga maarie. Ke uha uai mai whaifikau ke u rea pa mihe wholofola pa mihe wham a whala rea koe ni. Pea koe tā puaki a ki he ku mo'oi. Pea I he whiafikoi ni. Ako toki tau mai ki Fonwani he tō sete wike ko tau situa pa mei ai. Pena e taitari au e whaifikau mono hoa. Pea mau mei malama ka puna mau o ma alu ki he ki he whare kone kui heni koe McDonald. Mau o kia yo whae taitari e wholau mo whae mau kai ai kua warenga pō. E pō koe ni pea koe konga e mau whae vahe aki e mau talanoa I he I he whare koe ni koe vahe vahe hoa whai whekau o ene misi. Whekau aki pa muho no fohalahi. Ene ha o whawhangu ke nau tolu ke nau a he ku. O ma teu teu he ku vape ke te whoki mai ko si so kalaisi. Pea nan tānoa ke fuha koe ni fuha mana te fuha koe ni na e fuha matala nge peo no ki toku wasi si e misi tatau ka I ngai. Ta ui ki mu a ia pe mei heni. A ko whampe I he whiafu koe ni ke uvahe vahe I he whakakau kau koe ia. Ko sisu o ku vave ke ne toi foki mai. Whape ta I ki he I ki. Pea o ko whampe ke u whatulou. Whapapa ke toa taha ko toa pe te ria na te ngutu tamulea I he vahe vahe uvahe I he whiafu koe ni. Ka koutui ki ai koe tau au mai batau mo ui I he kuonga u tau whe mo ue kina. Oku tau langa I he ngahi tawhaaki keke oi mo'ui I he ahoni I he ngahi langa mo ngahi ngāue mo ngahi visone mo ngahi tau mua oku tau whemo'ue kina kei he ngahi ahon koe ni wei taha ngahi rea a tālai apostolo ko Paula au ne pehe pehe Paula kātoa ngahi ngāue ko tau peo kou whai ka pau te wikuna ia te tuu ki he mo'ui tae ngata koe ngāue ia pehe Paula koe ngāue lelei taha ia Ako whaampe ke whaamana toa ke ringtau tolu whaatoko au am whaato whaafine. Mea lerei peke tau ngā au, ke mau hopa anga, ke koloa ia e whetoku me mea pa mei ai. Fefe ke tāna kia te mo'ui tae ngata ke he ngā au e ko tau peu ke whai. Ko tui ke koe mo'ui tae ngata koe ki ke te hela koho no ngā wei. Koe mea ofa pia e o tuau ne fua kia pire koe. Te ke alu ko to tongi ho tiki te loto, te ke alu ko whakatau ho koloa me he maketi pa mo ngai whare koloa. Ka koe mea ofa, koe mo uita e ngata ia, koe taramai koe mea ofa pe ia. Whawhetā I he iki. Pea kou tui ki aio hange koe ngahi whamatala, tau nofo I he kuonga. O tau mo ui aio, tau sio ki mamani lahi, tau sio ki he tau. Tau sio ki he ngahi mea ku hoko, wea ngahi tāwhea. O ku lau wafe kakai, ku tanu mea, ku mate, koe ke kome, kakai toa lahi, ku hoko mai ngahi tāwhea, a ngahi matangi. Ku tau osi tau tu mai tau tolu he ahonu tau osi vete aki pia ki tau tolu koe ngahi whailonga eni ku vave ke toi foki mai iko si su kalaisi ka koe feu iko I he fia fene meni o ku tuku ho toka ngā mo whakau kau mo ho loto mo ata mai iko toa ki he mahu inga koe e toi foki mai iko si su kalaisi te ria na ake kei hanga noa pe hange koe ngahi aho koe au noa kei hanga noa e whahinga e tangata ku hoko mai e lo makipa mo e whakau ha ka ko whaamu peke o mai ka dik tau tolu hange peke whakatala noa ku whai pe mo e hoa e whai whekau ka kune o mai ka dik tau tolu o kou tui kei re whai hono malanga I tonga malanga I whetu keke I mamani ka ko whaamu peke ke hoko mai I he whiafiko ini ke whamanatu ati ke he tonga kwa toa peu ke mea mai he whiafiko ini koe mea whakafiefia ka foki mai eiko sisu kalaisi pe tau alu katoa ke pureanga e o tua Tano ai ko farm ke fai gari tau tolu I he fiafi koe ni. Pea kou tui kia koe tahaya ngahi mea tau te whetau tau tolu kau karistia ne. Tau sio ki mamani, tau sio ke ngahi fuka ilonga e ngahi longongo e tau. Ko ngahi umea ke heke heko hoko I mamani. Pea ku awat ke tuunga ku hange ya ko ha international signs of the second coming. Ai tau tuha ke pa tau sio ke ngahi mea hoko tau ataka I mamani lahi I he aho ni. But yet there is a local signs of the second coming. Hoko peia ki a tau ngahi loto whare. Hoko peia I he tau ngahi mo ui. Hoko he whonua ku tau iai. Tau lau pe tau sio kau tau sio mamao. Ka kui wafi pe whaka ilonga e koe ke whaka mo o nii. O ku vabe ke te whoki mai ko sisu kalaisi. Pea ko whaamu ke uke urau ka te tau tolu e ki wholofola I he fiafi koe ni. O ku haia I he tohi koe a...

no ang ko farm ke om ga dik tau tol ta no ai folo fola ka kune farm na tu mai ko sigi ka tau ka tai tau kanga ke tau sia da tau molu ve ta faka ka ve tau sai o ho vare ve ko asa ke no foko me a po ga ta pang mo fa no ngo me fo ma ma ko loa ko unga ko no faka ngo sia ki tau tol e fili ba mo te volo ko me ko ko farm ke om ga dik tau tol me yo se ki ba ha e fiap ko ni ka ta no ai folo fola ga dik tau tol e to hi ko ya Tano ye folofola ye fafini ka kufam ke framana tu gadik tautol to ko fahava he wa vespa onde tala mai ko re ne fai e otwa ke siasi ko ya efeso talang e otwa ke efeso ko ilo pe mo nga nga we re ilo pe mo blanga fare ilo pe mo nga we ke kum ha mo me are re ilo pe mo feinga ke ma we ko la mo siriva ilo re pe e otwa hange pe ko sa me te otolo ba unde ilo tau tau tu fo me tau tu ha ke tau mahalo ke mama o ilo e otwa na ne talang e ke siasi ko efeso ilo pe mo nga nga we re ilo pe mo ka ta ki ilo pe me ana ka ke mo fa ka ta ki pe ilo mo ilo ka wa ko na ki fo ka hala ka talang e e o tua ka te kina utol. Me a pēta ha kou kovi ia i koho mou mahu i pia mehe ura ki ofa. Ta kou whaam ke omi ka te kita utol i he fiafi koe ni. Koe mea ia e te wolo kwa i koe ne whaka ngō sia ki ta utol ke tau mahu i pia mehe ura ki ofa koe ia. Toi koe i pseria ura ki sio ne vahe koho no whaapa koe vesko no taha hi wa pē i he wolofola koe ni ke tau ofa ke o tua he na e fuofua ofa ia ka te kita utol. Ai koe fuofua ofa pa koe ofa mua mua koe ia ko mahu ia me te tau tolu ai hoko mai ko akala isi fuaki ko ai otua o hoko mai ko uhinga ko e tau mahu me uraki ofa ko taimi ko tau tukuanga e ko sisi ukala isi ya mihe tau ngahi mo uhi ka ko faam ke omi ka te tau tolu e koe talanoa i e fiap koe di toi ko awati mo te mahe tolu ne talamai e hoko i ngai aho amui ai kuonga fatu tamaki he sio kita e fahinga e tangata more ofa koe ai otua me tangata kai ke toi ai tala mai ne folo folo ko mbeta sio ke be semo tu haki ai no fo ai kai nga he tala mai e folo folo ai toi ko wa timote e more ofa faka kai nga ia he ko natula ia ko sio ke nei nei ke kovi ia e otua ai tau mahu i me ura ke ofa ka ko natula no faka sisina ki tau tolu e fungata ko ni ke ne hanga faka ngo sia ki tau tolu te tala mai ne ala ke koula ala ke koloa mo ngai umea ke ke ia honi fika uruaki aka to o atu asisi ukalaisa kwe ma uke fika uruaki eta unga imo ui pako kutala noa peo tala mai mati wa he wafa besiko hono ngofulu mawa e tupulaki e angahala e ngahi ahofaka osi pea e momoko reva e ofa e tokolahi ki he otua kako faamu kako faloto lahi kade kita utolu mo ufanongo mai e vahe no unou pe i hefi afiko ini kako faamu ke utalatu kade koe kwe fukatokanga sio pea ke vakai tau sio ke ngahi mea kwe fukafofo ye ngahi mea hoko yo tau ataka imo tau fonua ok talamai volofola e tupulaki e angahala pea e momoko e ofa ya ka ukaristiane tokolahi ki he otua pako faamu ke ufahosi ya ki hefi afiko ini tohi koya fukaha vahe wanoa vesiko hono tahani ma tau no foi a hori tau fe au au hipuhai ulava mea ko hai o kui kuna au ko tau ki helangi ke ilo iko hai ia yanga e tau no foi a hori pia tala atu koe natula e mea kui koe successful in life koe mea kui koe lava mea ie a hori he tau taua ki tangata he tau no foi ie a hori ka ko faamu ke faa pasat kere koe ai moni koe ni koe rei kuna koe oku moni o talamai e whakahava he wanoa vestani ma ko ia ko tohi hono hingoa ie tohi oi mo ui koe tohi e folahi e tohi haere anga ua mai ko sisu kalaisi. Ka tohi ai o hingoa, koi mea ia o kuui e au koi ikuna. Fabetai ki eiki. Lelei ke tau mau, ngai koloa mo ngai mea kotope, tau mau e maamani koi ni. Tala mai haere maa sisu e vaia ngai tunga mea kotope. Ngata pehe folofola, moe tangata moe fefine u tohi o nau hingoa ke tohi e mo ui. Koi ak pehe po puaki moe ofat ke toko taha kotope ye fefine. Fembo we kina pe, give time out ki he otua, hai ha taimi moe otua. Ke lot yuk talamai e tohia e mosiga dik tau tolu vahe valu vestahawa e toi fu honge koi honge koi ya koi honge fanongo ya ke folofola e otua ya on nako faam ke upasiat kere koe kau karistiane malo pena ko amu amoi ko ke pore pore ak hotari a sisu ka ta lau ho folofola kai ke mou e lot o kumbang mau ho vabe amoi otua ko faam ke faam anatu atu foki ke folofola e otua hori kai hange koi hori a hai ni teke tafenga vai o hori ke folofola e otua ko ngai ko vabe ke te fok mai ko si su kala skoya ok pe ofat ke to ta ko to pe tawang mo yo tua ke ta po kina ki motor pe ke ka ho pate da me he ape ka no ho pate ka pa we ngata pe ta no fo ai ta fok mai si su ko fam ke talat ke